Kuwe nang ano nang jalang di tangaran kuwe doan. Lemana kuwe ma idi katani atanabora. Re mentel ampan.